Oroko mi ni Mrs. Campbell. Amo Eko ni won bi mi se. Eko ni mo dagba si. Eko ni mo ti lo se gbogbo ewe akobere.

se wa mo kuro le kon wa so ye to ya e ko temi dagba si o da pupo ile owo ile owo ni awon agba ni se won de ni fe omo iwe gbogbo en du ni ko ni oje polopolopo awon ajeji de polopo na wa lati ilu okere ton gba rin wa nbi ton de nse dada won sowo won lowo ilu eko dun won de bere si se idagba soke wa ninu oluwa eko yi o ni gbogbo eyan ma nde si nitori oko nla nla ma wa nbi eyin gbe ti nile owo awa ta wa de je iwe nigba yen won je ka foju se ko wa gbogbo iwe ta ba fe lo ton ba se nko fun alohun obi ni.